He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō numana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, ngā mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. O tira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.